0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster si Randy War. The Capital News.
2: Mabuhay, mahal Tana! Sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office ng GEO Public Information Services Division. Ako si Randy War. At ito ang The Capital News. Malagang balita, measles rubella supplemental immunization activity matagumpay. CSO Academy, suporta ng pamalang panlalawigan sa CSO. Pagmimina at transportasyon ng produktong uling, pinatitibay ng pamalang panlalawigan. 234 na sako ng hinihinalang ilegal na uling na sabat sa Calapan Port. At bagong medical equipment sa OMPH handa ng magbigay serbisyo sa Mindoreño.

Sa detalye po ng ating mga mahalagang balita, pinangunahan po ng Department of Health or DOH, Pamalang Palalawigan at Pamalang Bayan ng Nauhan ang matagumpay na pagsimula o kick-off ng Ligtas Ligdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRC sa Bahay Tuklasan, Barangay Santiago, Nauhan noong Agosto 10. Layunin nitong palawakin ang proteksyon ng mga bata laban sa measles at rubella sa pamamagitan ng pagbabakuna. Pinangunahan ni DOH Undersecretary Attorney Randy B. Esculango kasama ang mga opisyalang DOH Mimaropa Center for Health and Development at Provincial DOH Office ang paglulunsad ng programa, katuwang ang Provincial Health Office na pinamumunuan ni PHO2 Dr. Shelo Angela Ante at iba pang stakeholders. Nagpahayag naman ang pagkilala at pasalamat si DOH Mimaropa Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Alborno sa mga kumilos upang maisakatuparan ang gawain. Nagpahayag ng commitment bilang suporta sa programa si Nanauhan Mayor Henry Joel Teves at Vice Mayor Candido Melgar kasama ang Calang Municipal Health Officer. Suporta rin sa gawain ng Oriental Mindoro Medical Society or OMMS na pinamumunuan ni OMMS President Dr. Ogilito L. Goco bilang pakikiisa ng medical community ng lalawigan. Bilang sa mga tampok sa kick-off activity ang kwentanong, community engagement, MRC overview, talk with experts, testimony at ceremonial vaccination. Hinikayat naman ang mga magulang at guardian na samantalahin po ang libreng pagbabakuna para sa mga batang kabilang sa target population na edad 6 hanggang 59 na buwang gulang o yung 6 months to 4 years and 11 months ng programa. Samantala, buong tapang na tinanggap ni Sabian Amory Gaba Tanyala, 4 na taong gulang mula sa Poblasyon 3, nauhan ang bakuna sa kanya bilang bahagi ng Measles Rubella Supplemental Immunization at isa lamang siya sa maraming batang na bakunahan sa unang araw nito. Sa batang edad ni Sabian, naunawaan niya na makatutulong ang bakuna upang mailigtas siya laban sa mga sakit. Ayon sa kanyang ina na si Lenny Marie, 34, ipinaunawa niya kay Sabian ang kahalagahan ng pagbabakuna at kung paano ito makatutulong sa pagpapanatili ng kanyang kalusugan. Para kay Mami Lenny, mahalagang maunawaan ang mga bata at kapwa niya, mga magulang, ang kahalagahan ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan nito. Sa patuloy nating balitaan, bilang konkretong hakbang sa higit na pagpapalakas ng papel at kakayahan ng civil society organizations o itong CSOs sa pamahala, sinagawa ang unang araw ng panimulang hakbang ng Academy for Civic Empowerment o CSO Academy sa Sentrong Pangkabataan Lungsod ng Calapan, Agosto 11. Itinatag ng Pamalang Palalawigan sa panguna ni Governor Yomarlito Bons Dulor ang CSO Academy sa pamamagitan ng Executive Order No. 27, Series of 2026. An order establishing the Academy for Civic Empowerment in the Province of Oriental Mindoro, creating its technical working group, designating the Provincial Civil Society Organization Desk as the lead implementing office, and for other purposes. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na suporta ng lalawigan sa pagpapalakas ng kapasidad at aktibong partisipasyon ng mga CSO sa pamahalaan. Kakibat nito ang pagtatakda sa Provincial Civil Society Organization Desk bilang lead implementing office at lumikha sa technical working group ng mga ngasiwa magmomonitor at susuri sa pangkalatang operasyon ng Academy. Layunin nitong mapaigting ang kasanayan ng mga CSO sa participatory governance, social accountability at community development upang maging mas epektibo silang katuwang ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Dinalakay sa gawain ang disaster risk management na isinagawa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamamagitan ni Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 4, Ivy Christine A. Basco. Nagbigay rin ng malagang kaalaman si Provincial Planning Development Office Project Evaluation Officer 2, Maria Margarita V. Lopez, hinggil sa mga panuntunan sa pag-oorganisa ng isang samahan o kooperatiba, gayon din sa paggawa ng project proposal at iba pang malagang kaalaman ukol dito.
Ang unang batch ay binubuo ng 30 CSO scholars na pinili mula sa 62 accredited CSOs. Kabilang sa mga kinilalang partner facilitator ng programa ang Sarilaya Provincial Level at CAPCODE, habang institutional partners ang DILG Oriental Mindoro at Mindoro State University or MINSU. Nakapalob din sa programa ang 6 ng curriculum, mula Foundation of Identity hanggang Organizational Sustainability, na sumasaklaw sa Local Governance, Policy Development, Leadership, Networking at Organizational Sustainability. Mayroon ding specialized technical tracks para sa Participatory Governance in Social Accountability, Gender and Development, Disaster Risk Reduction and Management, Environmental Protection, Fiscal Accountability at Final Output. Sa pagtatatag at patuloy na pagsuporta sa CSO Academy, ipinapakita ng pamalampalalawigan ang matibay nitong paninindigan na bigyang kakayahan ang mga CSO na maging mas aktibo, responsable at epektibong katuwang sa pagsusulong ng participatory, accountable at makabuluhang pamahala sa Oriental Mindoro. Samantala, pinanguna ng gawain ni Technical Working Group Chairperson Attorney Jean Pebby G. De Mesa. Patuloy naman po na pinagtitibay ng pamalampalalawigan ng Oriental Mindoro ang koordinasyon at pagtutulungan na mga katuwang na ahensya upang higit pang mapahusay ang pagpapatupad ng mga polisiya, regulasyon at monitoring mechanism para sa responsableng pamahala ng pagmimina at transportasyon ng produktong uling sa lalawigan. Ito ang naging sentro ng magkasunod na pagpupulong ng Provincial Task Force on All Forms of Mining o PITAFOM at Provincial Task Force on Anti-Charcoal Transportation o PTFAC, na pinangunahan ng mga kawanin ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office or PGENRO sa pamumuno ni PGENR Officer and Environmental Planner Lily May Lim. Sa pagpupulong ng PTFAFM, tinalakay ang mga kasalukuyang programa, inisyatiba at mga hakbang upang higit pang mapahusay ang pagpapatupad ng umiiral ng mga batas, polisiya at mekanismo kaugnay ng pagmimina sa lalawigan. Ipresinta ni Attorney Melgin Sara at Ivan Macandog ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Mimaropa ang proseso ng pagkuha ng mining permits, umiiral na regulasyon at iba pang mahalagang impormasyon na makatutulong sa mas mahusay na koordinasyon at pagpapatupad ng batas. Sa open forum, nagbahagi ang mga kalahok ng mga rekomendasyon upang higit pang mapalakas ang interagency coordination at environmental governance. Samantala, sa pagpupulong ng PTFACT, ipresinta ni PGENRO Officer Lim ang Executive Order Number 20 of 2026 na nagtatakda ng muling pagbubuo ng PTFAC at higit pang pagpapalakas sa ugnayan ng mga kasaping ahensya upang maging mas epektibo ang pagpapatupad ng mga polisiya at programang may kaugnayan sa regulasyon at monitoring ng transportasyon ng produktong uling. Inalaki rin ang schedule ng mga checkpoint at monitoring activities para sa ikatlong quarter ng taon upang matiyak ang maayos at organisadong implementasyon ng mga gawain ng task force. Ayon naman sa situational updates ng Philippine National Police, nananatiling maayos ang koordinasyon ng mga ahensya sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at patuloy ang pagsagawa ng mga kinakailangang legal na proseso sa mga kasong nangangailangan ng kaukulang aksyon. Dinaluhan ang mga pagpupulong ng Special Assistant for Environmental Concerns Maximino Humig Jr., mga kinatawan mula sa MGB Mimaropa, DNR Penro, PGENRO, Senro Socorro, Senro Rojas, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Provincial Legal Office, BPI and QSD, Mindoro, CityENRO, Philippine National Police, at mga Menro officers mula sa mga bayan ng Bako, Gloria Mansalay Nauhan, Pinamalayan Rojas, San Teodoro, Socorro, Victoria at Bulalakaw. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, patuloy na isinusulong ang responsabling pangasiwa sa likas na yaman at pangalaga sa kapaligiran ng Oriental Mindoro.

0: Susunod. Dalawanda at 34 na sako ng hininalang ilegal na uling na sabat sa Calapan Port. Tumbon shop na 1,000,000 pisong bagong medical equipment sa OMPH handa nang magbigay serbisyo sa Mindoreño. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng The Capital News.
1: Kabataang Mindoreño, may kilala ka ba ang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad? Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang inyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Narito ang mga kategoryang maaaring salihan. Para sa individual category, Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic or Public Service, Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence, Gintong Kabataan Awards in the Field of Science, Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts, at Gintong Kabataan Awards for the Acts of Heroism. At para naman sa group category, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Sangguniang Kabataan Barangay Level at Municipal Level, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization. Sino naman ang maaaring manominate? Ang mga nominado ay dapat may edad 15 to 30 years old, bona fide resident ng Oriental Mindoro, may PSA birth certificate o certified birth certificate mula sa civil registrar, may barangay clearance at community tax certificate, may mabuting asal at magandang reputasyon sa komunidad, at walang kinakailangang educational attainment para makasali. May mahalagang paalala rin tungkol sa nominasyon. Ang nominator o ang taong magmumungkahi sa kandidato ay hindi dapat miyembro ng pamilya o kamag-anak ng nominado. Sa halip, ang nominator ay maaaring kasalukuyan o dating guro, school advisor o dating advisor, coach o dating coach, organization advisor, at community leader. O iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na nakasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado. Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026. At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor Provincial Youth Development Office, Sentrong Pangkabataan, Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro. Para sa mga nomination forms, complete requirements at iba pang detalye, maaaring i-access sa mga opisyal na links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office o PYDC. At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver C. Almeda, Provincial Youth Development Officer 2, contact number 0995-832-0258, email higormpydc@gmail.com. At huwag kalimutan mag-submit ng isang original copy at dalawang photocopies ng bawat requirement. Kabataang Mindoreño, ang inyong mga pangarap, tagumpay, serbisyo at inspirasyon ay nararapat na kilalanin. Ako si Samantha Asturias, tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng Kabataang Mindoreño.

0: Lindol. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol. Huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, covering hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paan nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa labing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
1: Noong una, ang tawag dito ay Bansud na ang ibig sabihin ay Delta na kalaunan ay pinalitan ng Bansud. Alam mo ba na ang Bansud ay dating bahagi ng Bungabong? Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng dating kongresista ng Oriental Mindoro na si Ginoong Jose Ledo Sr., inihiwalay ang Bansud sa Bungabong upang gawin itong munisipalidad. Sa Bisa naman Republic Act 2514, ganap nang naging munisipalidad ang bayang ito noong ika-4 ng Hulyo taong 1959 at inaprubuhan ng yumaong Pangulong Carlos P. Garcia. Ang bayan namang ito ay matatagpuan sa gitna ng Oriental Mindoro sa bukana ng Calapan Bay sa pagitan ng Mount Halcon at Mount Sapul sa baybayin ng Tablas Strait. Mga mangyan ang unang nanirahan sa lalawigan at lumipat malapit sa Bansud River. Ang bayang ito ay nagtataglay ng magandang kalidad ng lupa para sa pang-agrikulturang aspeto. Ito ay pinamamaligyan ng mga Tagalog, Bisaya, Ilocano at Bicolano. Ipagpapatuloy ang pagtataguyod sa bayan ng Bansud. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Nagbabalik po tayo para sa The Capital News. Patuloy pa rin po ang pagratsyada ng mga balita na sabat po ng mga miyembro ng Provincial Task Force on Anti-Charcoal Transportation na pinamumunuan ni Governor Yumerlito Bonsdolor ang 234 na sako ng mga hinihinalang ilegal na uling sa isang inabandonang truck sa Calapan Port, kamakailan. Lula nito ang mga walisting-ting, kaong at mga uling na buhat pa samansalay at nakatakda umanong bumiyahe. Nang madaling araw, subalit hindi nakaalis dahil wala ang driver at pahinanti nito na mistulang tumakas. Ang naturang truck na may lulang sako-sakong uling ay isinumbong ng isang hindi nagpakilalang individual sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Tapos matanggap ang ulat, magkakasama ang composite team ng PTFACT na kinabibilangan ng DENR, Philippine Ports Authority or PPA, Philippine Coast Guard, Philippine National Police or PNP, PNP Police Mobile Group, Provincial Legal Office at Provincial Government Environment and Natural Resources o PGNRO na umaksyon dito. Maaring humarap ang mga nasa likod ng transportasyon ng mga naturang uling sa kasong paglabag sa Provincial Ordinance No. 15, Series of 2011. An ordinance prohibiting the transport of charcoal outside the province of Oriental Mindoro and providing penalties in case of violation thereof. Ipinayag naman ni PGN Row Officer Lily May Lim na nakatakdang dalhin sa DNR Senro ang mga nakumpiskang uling upang doon ipagpatuloy ang investigasyon at ang proseso ng pagsasampa ng kaukulang kaso. Tuloy naman ang kanyang panawagan sa publiko na sumunod sa tama at legal na proseso ukol sa pag-uuling sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kaukulang permit sa DNR at isumbong ang mga makikitang lalabag dito. Anya mahalagang sama-samang mapangalagaan ang mga kabundukan ng Oriental Mindoro. Anya pa, hindi titigil ang PTFA City sa pagsagawa ng mga operasyon upang matuntun ang mga nagsasagawa ng katulad na illegal na transportasyon ng uling sa lalawigan. At sa uli nating balita, patuloy po na sinisikap ng pamalang panlalawigan na iangat ang kapasidad ng Oriental Mindoro Provincial Hospital sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugang kinakailangan ng mga mamamayan. Kaugnay nito, pinangunahan ni Governor Bonz Dolor ang pag-turnover ng mga medical equipment sa OMPH na nagkakalaga ng 79 million pesos kasama si Provincial Health Officer 2, Dr. Cielo Angela Ante, kamakailan. Kabilang sa mga bagong kagamitang ipinagkaloob ang anesthesia machine na may ventilator, neonatal at infant bowel continuous positive airway pressure machine, cardiac monitor, cardiotocography machine, neonatal vital signs monitoring system, electrocardiogram machine, cautery machine with vessel ligation cellar and trolley, infant incubator, mechanical ventilators para sa bata at matanda, suction machine, phototherapy machine, portable ultrasound machine, rotational hospital bed at iba pang mga kagamitan sa ospital. Ito ay kabilang sa 102 million pesos na medical equipment na dumating kamakailan sa lalawigan lula ng apat na malalaking truck. Ang mga karagdagang kagamitang ito ay inaasahang makatutulong sa mga kawanin ng ospital upang mas mabilis na tumugon sa pagkakaloob ng mga kinakailangang serbisyong medikal ng publiko. Bukod dito ay siniguro ni Gov. Dolor na sa ilalim sa mga kinakailangang pagsasanay ng mga kawanin ng ospital na maatas ang gagamit nito upang maitiyak na tama at maayos ang paggamit ng mga bagong kagamitang ito. Isa sa gawain sina Bukal Alexandra Kasubuan Tan, Bukal Ryan Z. Arago, Bukal Rap, Janelle Recto at Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio Arturano II.

0: At sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito ng Capital News. Hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, muli sa ngalan po ng buong puwersa ng Provincial Information Office, ang GIO Public Information Services Division. Ako si Randy Ward. Maraming salamat at mabuhay ang sambayanang Mindoreño.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ano mang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.
3: It's fun to be with Spirit FM.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
1: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
1: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,

Panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Shell's e-travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
1: shot. Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Alive Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

It's fun to be with Spirit FM.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: TCSB 104.1 Spirit FM.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
5: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
6: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
5: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
6: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
2: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.

Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa

0: Maria ay ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
3: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na Espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na Espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at yung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio,
5: lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño,
6: buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao, upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at ilayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
5: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
6: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
1: Aba po,
0: Santa Maria ang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
0: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
1: Manalangin tayo.
0: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan
7: sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
8: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
8: Siya nawa.
1: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
8: Siya nawa.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
8: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak.
9: Spirit FM repairs broken hearts with music.
10: You have been listening to DZSB 104.1 Spirit FM, a commercial broadcast radio station, owned and managed by G242 Foundation, a member of the Catholic Media Network. DZSB FM is broadcasting at 104.1 MHz, operating daily from 5:30 a.m. to 9 p.m., with the power of 1,000 watts. Studios and transmitter site is located at DZSB 104.1 Spirit FM Building, Durian Street, Lalid, Calapan City, Oriental Mindoro. 104.1 Spirit FM is maintained by first-class radio telephone operator, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Ryan M. De La Cruz, with license number 95-1PNCR-15212. This is DZSB 104.1 Spirit FM. Now signing off.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mart, todo panalo
1: at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, promo Nutricom at nang himpilang ito.
5: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
6: Spirit FM. Best friends!
7: I'm Boy!
8: I'm Brenton!
9: I'm Aaron!
10: Ako si Jeff!

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ang busy at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan.
4: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan
3: Angie Marcamoyas.
5: Angie Marcamoyas.

0: Podcast.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
2: Good morning!
1: Busog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito'y hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo't mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog. Hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur, itong lugar ng Camarines Norte, yan, mga parents kong minamahal, ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga, yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado. At yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo. At kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga, hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ani? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Romblon. Kaya sa mga taga Romblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampanya na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at magka-premium raffle promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksana Radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomonias.
1: Marcomonias. Marcomonias.
0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas. Sa mga panahon pong ito, mga kasangga, medyo nag-uulan na po, hani. At talaga namang ang bilis ng panahon, mga parents kong minamahal. Ang bilis magpalit ng buwan, ano? Parang kailan lang, mga kasangga. Abay, lampas na naman po tayo ng kalatian ng taon, mga parents kong minamahal. So tuloy-tuloy po tayo sa pagpapalusog, mga kasangga. At masarap po ngayong humigop ng likalidad at mabisang produkto natin. Ang produktong Mark Cafe, ang produktong Mark Choco, mga parents kong minamahal. Ano? Mamili na lang po kayo dyan, sapagkat unang-una lahat po naman yan, bago ilabas sa merkado, yan po yung maganda ang naging testing. Ano? Yan po ay sinigurado, mga kasangga, sapagkat malaki po ang pamumuhunan ng ganyang produkto. Dapat po ay makatiyak po tayo na yan po ay uulitin ninyo, bibilhin ninyo, para hindi po masayang yung ating ginagawang pagsisikap na mabigyan po kayo ng mahuhusay na produkto mula sa Gemar Herbs Incorporated. Hani. So sa ating mga parents, kung sakali po at talagang ayaw nating magkape sapagkat sabi ngay nakapagkape na kayo, so itry po natin, mga parents kong minamahal, yung ating Mark Choco. Ito po'y matagal na rin, ha? Matagal na rin talagang tsinaga po natin ito na huwag mawala sa merkado, sapagkat marami pong mga kasangga tayo na hindi mahilig sa mga inumin tsokolate. Kaya lamang nung matuklasan po nila na ito palang ating inumin tsokolate, ay maraming sangkap mga active ingredients na kung saan pwedeng makatulong sa kanilang kalusugan. Dahil doon sa mga sangkap na nakapaloob sa ating inuming Mark Choco. Ano po? Ito pong Mark Choco, mga parents kong minamahal, ito po ay nakasachet na. Bali siya po ay antimbang po, mga parents kong minamahal, ay 21 grams, mga kasangga. Isang sachet, pwede po itong inumin ng dalawa katao kung maliit naman yung timplahan, mga parents ko. Ano? Pwede nang paghatian kung ito itinimpla natin sa isang mug, pwede pong lampas lang po ng kalahati para sure po yung lasa, mga kasangga. Yung tamis po nito ay nanggagaling po sa isang halamang stevia. Alam naman natin yung stevia, ano? Yan po ay matagal nang sikat sa merkado, sapagkat yung tamis na kinuha po sa dahon, yung in-extract, mga parents kong minamahal, na may mababang calorie content, yan po ay nakapaloob na po sa ating masarap na Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
0: MG Mark Camonias.
1: Mark Camonias. MG Mark Camonias. Camonias. Camonias.
0: Marami pong sangkap ang ating Mark Choco. Sapagkat doon sa ating mga ingredients na pinagsama-sama, nariyan po yung non-dairy creamer, nariyan po yung cocoa powder, nariyan po yung gotocola extract, yung acai berry extract, yung ating spirulina, itong ating chlorella powder, at itong omega-3 DHR powder, kasama po ang taurine at itong probiotics. Ano? Yan po ay no table sugar added, maganda pong klaseng inumin tsokolate, sapagkat may mga herbs na nakapaloob po dito sa ating Mark Choco. Hindi po ito ordinaryong inuming tsokolate lamang, mga parents ko. Ano? Bagamat nakakabili tayo ng inuming tsokolate sa mga fast food, pero isipin na lang natin, mga kasangga, wala po tayo makukuhang benepisyo na katulad po ng ating Mark Choco. Narito po yung mga herbs ito po ang dapat nating iniinom, mga parents kong minamahal. Kung kayo iinom sa mga fast food ng ganitong inumin tsokolate, ay magtubig na lang po kayo ng maligamgam. Sapagkat sinisigurado ko po sa inyo na mas safe ang ating budget para po sa pagbili ng mamahaling tsokolate, pero ordinary lang po ang kanyang formulation. Ano po? Ito po ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink ay napakasustansya po sa mga taong gustong uminom ng inumin tsokolate, sapagat nariyan ang mga piling-piling mga herbal extract. Tapos mga parents kong minamahal, bukod po sa mga nabanggit po nating mga ingredients, ano po? Ito pong isang sangkap ng ating Marchoco ay ito pong omega 3 DHA powder, isang pulbos na anyo ng docosahexaenoic acid, isang uri ng healthy fat na kadalasang galing sa microalgae. Yun po yung halamang dagat, mga parents ko. Ano? Ito ay ginawa para sa mga taong gustong magka omega 3 nang hindi gumagamit ng malansang fish oil. So dito po sa Marchoco, sinamahan po ito ng omega 3 DHA powder. Nakalagay po doon sa label ng ating Marchoco, ano po? Yung omega 3 DHA powder. Kaya nga po sinasabing ang Marchoco po ay sadyang mahuhusay ang mga ingredients. Narito po, mga kasangga, ang benepisyo ng ating omega 3 DHA powder na galing sa isang halaman. Gawa ito sa algae, kaya angkop na angkop po ito sa mga vegan at vegetarians. Walang lansa ang ating omega 3 DHA powder sapagkat wala po tayong maamoy na mabahong amoy, wala pong lasang isda dahil sa espesyal na teknolohiya ng pagpapakete ng gayong klaseng omega 3 DHA powder. Ito po ay madaling ihalo. Pwede pong ihalo sa mga smoothie, sa gatas ng bata, oatmeal o sa baked goods, mga parents kong minamahal. Mahusay sa ating kalusugan ng omega 3 DHA powder sapagkat, mga parents kong minamahal, ito ay magandang supplement ng ating utak, ng ating mata, puso at pwede pong makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating pangatawan. Yan po ay omega 3 DHA powder, mga parents kong minamahal, na galing sa isang halaman at gawa ito sa algae, mga kasanggano. So malinis, ha? Mabango, walang lansa ng isda, mga parents kong minamahal, sapagkat galing po ito sa isang klaseng lumot, isang klaseng halaman na kung saan ito po ay napakahusay sa mga vegetarian. Ano? So, karaniwang gamit po ng nasabing omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco ay pwede pong suplemento sa pagkain. Ano? Yung pong pag-inom natin ng isang klase ng Marchoco na may omega 3 DHA powder, may dagdag na nutrisyon para naman sa mga buntis, para sa mga bata, para naman sa mga matatanda. Ito pong omega 3 DHA powder, mga kasangga, ay pwede po itong ihalo sa mga gatas ng mga sanggol. Madalas itong inihahalo sa mga infant formula para sa paglaki ng utak ng isang sanggol. So maganda po yung omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco sapagkat talagang napakahusay po dito sa ating kalusugan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tandaan lagi natin, mga kasangga, kapag sinabing omega 3 DHA powder, yan po ay napakahusay pong gamitin sa ating mga inumin at pagkain. Yan po, mga kasangga, ang ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia.
1: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
3: Ha? Nasaan na yung sombrero ko?
4: Ano na nga bang pangalan mo?
3: Teka sandali. Nakalimutan ko kung siyang ko nilagay yung sapatos ko.
4: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay.
5: Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom ng Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer.
6: At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia.
7: Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
4: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule, saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
6: 36 na sangay
1: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
8: Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Kasangga at kalusugan.
9: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapula, no? Yung pong ating Jmar to the panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng Jmar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ah. Lilinisin po ang